0: to see
1: you.
0: One my fellow me lo ju e. Wa de ri pe nkan lo lo yi. Wa de so fun e pe emi mi o se.
1: I don't want to do it for you.
0: Ko sin to be bo lo re se. Ti o ba se ko se ni. Ise da re ni o provoke e.
1: That thing I don't provoke out.
0: Mina antaha egede bedua Jesu obere pe ta lo koko de seti omi no igba to ro amakunrin anu e kan se ni anu ni yonya ni logo to ye ba ti pe ba anu o ba ti form e go ma operate lo mo fi kun le be lo lori oro re lo ni anu form oni ni Monday anu form anu fawo gbogbo bi ogun tin so gbogbo bi ogun tin gbori soke anu fawo ke fo kan bi ewa o lo mo se fo soke e ma so mo se fo soke o to ti le baba wa ara mi e jo jabole ko gbina bi mo se ngbadua o to tara ya wole similara jabole oyo oyo Lori ogun le wa tin ba mi fa ela ona bayo mi o le continue ba lana bayo oluwa lana bayo loni ni o lana bayo oyo oyo ela Emma, e tu adura yen
1: gba
0: Oluwa loni ki aye mo ba se yeye mi mo ela ona bayo oni duro soju kan aisa oni su eje oduro afi gboro na bayo ele na bayo ezunda libra bezata won ro pe lazaru ti lonu ojo merin lo ti ku asio na bayo wa afi kolon won la o Fara o re o leyin okun re ni waju o dire lotu o di lo si millions eyan ni won lo ku yo afi kona bayo na o olorun wi pe mo se na opa re ase ninu opa agbara kan le pe omi niya o to foju di o le gbe odide come ba ase si come ba fi mi se yeye ela na bayo oluwa lodun yi la na bayo Oyo oyo oyo Kaya no ba fi se yeye Come ba fi mi se Ela ona bayo Ela ona bayo Ela ona Olorun ti lana fun kan lori eto yi. E ma send the message.
1: Send your message.
0: E record your nabayo to la fun yin. Gege bi testimony. Oluwa ni wiki. Ki ma kunle so pe. Lori e ri te ni. E record the voice note
1: yen.
0: Ko clear. Ni bolo ti nbo. Bo lo nabayo se la. O ti mo fe gbo ni. E tawo gbogbo yin. Se loluwa so fun woli. Se awon egungun gbigbe.
1: Can this
0: drive for
1: this
0: national
1: thing? Can they leave?
0: A younger bala on your Lua,
1: the
0: one in Kaloma, Olawa Nipe, money solution.
1: I have solution.
0: Solution koko gbogbo idile to ba ma re ogun se
1: only
0: card dey fun
1: the prophet need to write for them thank you father
0: olorun gbe mo se dide for my israeli o gbe mi dide tori an to la kan koja tori abi emi na le ogun mo wa pase ninu ogun to le jade wa number 2 Olorun ni woli so tele speak my word
1: Psalm 138
0: first 2 oni mo gbe oro mi ga ju oruko mi
1: he
0: exalt his word there is name oro Olorun ni mo so gbogbo ite wa nile le e gboke lo ni idavalu adaya

ni oruko Jesu ori yin yo gbe yin debi re ori yin yo gbe yin debi re iran lowo la lati orun ko dide si yin o mo ni ko dide si yin gbogbo iwo to njade loni gbogbo bi to ti reti owo ise lo fe gba nbe ni to ma yo owo fun e gbo oni ri ijakule nbe gbogbo iwo to reti ola ati oro ibukun loruko Jesu oni ri ijakule boda mama aunty baba gbogbo iwo to je pe awon egbe n ka owo won fi nse nkan re won gba owo won fi nse nkan re sugbon nse ni wo kawo gbera tori won ti fi sekeseke aye si e lowo gbo o mo lo sha 97 mo fi gbadua sekeseke aye lowo re ti o je ko ma fowo se nkan re ti o je ko ma tewo gbowo bi ta won egbe re sekeseke yen ja bi mo tin soro mo ni koja koja koja koja koja koja koja koja koja aye buru elomi a feti gbo ire sugbon ko ni foju ri ki se lasan awon emi kan wa ngba teti e ngbo yen ibikibi ton wa awon na ngbo to ra awon na ejo ni won to leti inu ba won na ba ti gbo won wa lo ri dire to nbo yen lowo amo sa tori pe o gbo ipade yi loni ire tin bo lode re ire tin bo lowo re ni oruko Jesu aye oni di lowo okokun oni di lowo satani oni di lowo ni oruko Jesu aye oni di lowo okokun oni di lowo eni bi ika eniyan ni oruko Jesu won ma ni di lowo ori be ko yi pada asegun eni kan gbo mi mo soro yi ni last week gbogbo awon to wa ni won ri igbala ni oruko Jesu ki se nipa agbara temi iwo to ti nawo si aisan kan ya pade ti suru lere ni ola ja pade nbe oruko Jesu yo dara fun yin e ma gbagbe o June 15 ni ojo ibi mi mo de so fun yin wi pe gbogbo yin mo fe ki e wa ninu ifokanbale ati ibale okan ni ojo na tori na mo ti release ibura anu to je imi to yato si yen gedegede both color plastic and sticker is for my birthday are you getting me tori ni ojo yen ogbudo so pe baba gba ntara malu ntara gba ntara wo kankan so tori na ni po se fe release e mo ti ma nse nu lododun to je o ma nje ma ni gbagbe so e wa gboro yi o ose yi ni o tori to ba ti bere si bayi ko to di 15 yen olorun o ti se yanu la gbara lowo eledumare e ma wa gbagbe Tuesday ni suru lere gbogbo eyin te ti n gboro yin e tele nkankan e mura sile o ateyin te ti foruko sile e ja pade nbe ororo yi eyin ti isaga e ma gba ti yin ni Friday ose yi ose to koja lo ye ke gba sugbon owo ti mo gbe le 300,000 pe ko fi se ororo yen so ororo to se o ti e le to ko le debi kankan o bi mi ninu sugbon mi o binu mo so nitori na nkan mo ti wa se si o ti po bayi e gba ororo yen lofe lai sanwo eyin ti e nbo lati sotubo e gbo dada sotubo eyin ti e nbo lati Ikorodu gbogbo yin patapata e ma bo latabekuta eyin ti e nbo lati Isiun Ojodu Ojodu Baga Epe e gbo o Ijebu Oru gbogbo yin pata to fi de sapade ati Ijebu Ode Ikene e gbo dada e ma bo ni Sagam ni ojo Friday e gba ororo yen ni ofe lagbara lowo Eledumare now to ba di ni ola ipade adura wa ni suru lere ipade akoko lose yi ni ne nibo ni suru lere eyin ara orile orile gan mo orile asapo e ma bo te ba e wo moto Shita under bridge te ba de Shita under bridge yen ele lo si Fuja Street Community to wa nbe sugbon ko to di akoko yen nipa ti ise adura nu nla yen oruko eleyi eni iranlowo ojurere ati anu latoke oruko eniyan gbo lekan si iranlowo ojurere ati anu latoke now egbo olorun be laye sibe mo wa gbadura isoro ti o de ba e to fi rin badan laarin eko olorun ni je o sele si e ma gbagbe ni ola Tuesday
ẹyin ara orile orile gọmu orile asapo kekere ekun e wo moto to so lo si shita underbridge te ba debe ele lo si fuja street community to wa nbe e lagbara lowo olorun ni tuesday yen na la bere si ni release iranlowo oju rere anu latoke ni ojo tuesday ni ola yi e ti en bo lati ijesha ijesha market my two estate jakande jigbon kankan e ba ti de sele wo moto lawansin lati lawansin ele lo si randu avenue junction te ba ti bole bere fuja street community or to wa nbe ago meji aro si ago mejila then eyin ti mo se lati mo se e ri moto to lo si fuja street direct latoju elegba na bakan na loruko jesu wole ri kan then ni ojo wednesday otunla mo nbo tori mo wa nbe ilogun elegba e gba ororo ti yin lofe lagbara lowo eledumare mo ti se yen na sile loruko jesu yo dara fun yin e ma gbagbe o ni ojo friday gbogbo eyin eniyan olorun pata nilu isaga ibi kibi te ba ti nbo te ba ti de saga ele lo sibo niyan ele lo si sabo underbridge ijoku community hall ijoku community hall that is onijoku town hall yo dara fun yin de ni iyanora lojo wednesday te ba ti de iyanora bus stop lagos badagry expressway ele lo si ilogbo elegba town hall ilogbo elegba town hall ago meji aro si ago mokanla ni gbogbo ojo friday iso oru wa ni ori oke wa to wa ni oko afo te ba doko afo ele lo ijotun junction te ba debe ebere ojile street e ba so pe ori oke baba oni soji to wa nbe ago mewa ni iso oru ma nbere iwo ni eri kan o se pada yin olorun jesu oluwa wa ami pe ero ibani soro yi 0706717 0079 gbele ko si 0706717 0079 eni ni ose tutun iwo to le so re ma se ajejeun ore ma sorire lose yi bere lati 1200 account number yen ri 0069936107 gbele ko si 0069936107 Access Bank. Oruko to wa nbe Light of the Living Church. Oruko mi ni Woli Rotimi Ilesomi. Ara mi olufe nipa ti ise iranlowo ojurere ati anu yen ki se egberu mewa mo reduce e si egberu mejo ati apokan abo that is 8300 naira. Gbogbo yin ti abaranje yana paja kankan lo si abaranje road ni Alabama bus stop number 1 Oyiwole Street number 1 Oyiwole Street ile baba yore wole tabi kek pe number church. God bless you.

0: rin lo ajana kusun bi oke
1: ka ti re rin odugbo ka ti re fo dandan
0: ka ti ri oni bi abaria
1: late Aishi
0: Joshua
1: Omotayo
0: Olisa of Isolo kikete rumosi 1313
1: omo dege mirin o
0: ele kete kete yomo
1: kamuse asekagba oku abaria
0: Aishi
1: Joshua Omotayo kikete rumosi 1313
0: lolijo kokan le logun
1: lasale orin onigbagbo lule abaria 1313 le solo
0: ati olijo keji le logun
1: osu karun odun kai
0: no ma se isin jade oku
1: this Saint David Cathedral
0: jomo akure
1: eyin gbe
0: weje we mo aye
1: the amazing
0: event hall
1: oda road
0: abako bi
1: femi omotayo
0: america
1: aba adeboye
0: omotayo
1: biku ikeli europe
0: aba
1: oyega omotayo
0: eli nigeria
1: aba
0: bukola
1: omotayo
0: eli uk
1: london
0: aba bose
1: omotayo
0: eli america
1: aba sumbo
0: omotayo
1: eli america
0: iyan mo re fo oju ko mu won mo ka ko o
1: ko se yin aye ko ya yan meji ta ko taboru le re o
0: abare alo meji oba mo la le o ma soro mo saka soro
1: ka le le mi so
0: mama yin ti ka ya su ko ma ti sagba poro lo ba ise lodun to nle re
1: omo labarin je ule
0: okiti kekere o solo ko se run da
1: o kude akemi debe odoro be ku
0: igbe li kude akemi debe odo didi oni
1: omo wo meko ma kuro lomi meji apejeji lala
0: keti omo lisu kede fa ma sase ka gbe oku abaria o

sukudala yopolo oluko to mo se ni se igba oka si merin e pe mi akoko ogbe akoko ikare arigidi akunga iburupa o le je si daada tete le nfe ni happy body awon moto to ba ko mo yin wa n lese pe igba ni wole tin lo lowo na ni registration eco ati wa ek beyin te ba fe pe wa 0816 439 8283 Oxford Great College ogbon be eyan wa.

bi odun ogun lago awon ti o je wipe won wa lori aga isejoba lowo ni ile igbimo asojusofin ti orilede ninu egbe oselu APC inu won mo padanu ati tungba tiketi lati pada sori alefa on ninu eto idibo ti o waye ni odun 2027 le to si je pe bi eto idibo abele egbe oselu APC to waye lojo abamita to koja yi ibe ni won ti fidi remi gege bi iroyin leyi ti o tenu eyin lowo eto idibo abele ti egbe oselu APC ohun un lo waye kakakiri gbogbo ekun lelekunjekun ti awon ile igbimo asojusofin ohun ti won ti dide ni orilede pata le to si je wipe lana ojo aiku na bere si ni kede awon esi idibo ohun nigbati opolopo awon asojusofin ati awon oludije kan ti won fidi remi lai lanfani ati ra ticket na mu ninu esi idibo na leyi ti o se be ti o te oniroyin lowo won ni opolopo lara awon ti o je wipe won sin orilede Nigeria lowo ati awon kan ti won dide inu won se be ti won fidi remi o nipile Benue gege won se se alaye awon mefa ti o je omo ilegbimo asojusofin ti Abuja na egbe oselu APC papa julo ti won juwe wipe won je orebinu ati alatileyin eni ti o je akowe ijoba apapo ni orilede Senator George Akume ina mo padanu ati pada wole si ipo ninu eto idibo ti abele na nigbati tiketi to bo mo won lowo won ni lara won ti won se be ti won padanu si lowo ni awon to je wipe won to pelu gomina Yasin Aliya nigbati awon asofin ti won fi di won reminu eto idibo abele ohun lara won ni Austin Ashado le to wa lati ekun ila orun gua ati iwo orun gua leni ti o ni 1000 ati 29 ibo nigbati en to si jawe oluvori David Nongo to ni 1017 odurun ati 29 ibo David Ogewu le to wa lati oju ati obi ni won fi di re remi o nigbati Peter Ogbodo ti o se be ti o fowo si juwe le fun David ohun lo ni Adolf lo ni Ogofa Ibo 120 nigbati Peter Ogbodo to ni 12 ati 13 Ibo gege bi won tun se alaye ni ipinle Nasarawa bakan na lo momo sori nitori awon meji to wa ni ile igbimo asojusofin ina padanu tiketi na o lasiko igba ti won se eto idibo abele ohun ni ojo abameta ti o koja yi won ni awon to ti lo ile enikan wa to ti je wipe o ti lo sa meji ni ile igbimo asojusofin ohun Ari Abdulmumini Muhammad le to wa lati ekun Nasarawa ati toto latodun 2015 sodun 2023 un lo fi njawe olubori beke ni Muhammad Al-Bashar baba Yarima un lo mo fidi re remi nigbati Muhammad yo ni 1129 ibo 1684 nigbati Muhammad sebe ti o ni 1919 ibo ewo oro mo po nbe nipinle Plateau te ba lo be ipinle Edo ipinle Imo Kwara Kebbi ipinle Jigawa Delta ti awon ipinle mi e lo sinu iwe iroyin Punch atope iwe iroyin mi to jade loni

0: mi.
1: Lọlọrun yo ma gbọ won se iyanu lodun yi.
0: Apostle Lepe Damilola ni akowe ijo.
1: Captain Moda Joy Oluwa lore mi aye nuro.
0: Ti gugu wa mo si iyalaje ni iya ijo.
1: Mo si na Apostle Logo Nicodemus ni baba ijo.
0: Pastor Gbenga Oja Ikomo.
1: Apostle Olawole Lepe.
0: Apostle Soji Ajisebutu.
1: Ati Sina Kerubu Otito Temeta won ni igbimo ijo.
0: The most right Reverend Dr. Eso Shola Lepe.
1: Ti gugu wa mo si oba ilere Oluwa ni oludasile ati olugbalejo agba.
0: Mo si na Apostle Johnson Lepe.
1: Alase John Lip Nigeria Limited.
0: To je church

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati lese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E ma daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amoflush capsule etete koju won pelu Amoflush capsule bakona awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kikan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amoflush capsule layo bakona eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakona Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakana awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakona awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakona ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amoflush capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo le taja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakona e ma re Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amoflush capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8 5 le kan si 070 88 77 8 5 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amoflush capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: atue lara o matuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti beraju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu belomi se njere si lodi ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye pajupo yen se ni tin pin alaka ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilu ekan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to onje ta ba je wele wele fi sara lore lo sara jo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakana lo nko pati ebo ona taisan le gba rufe lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lo wo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal

0: a se be lohun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lo gbara to lohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le se baba oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school ni lu akura ero ba ni soro mi re o se bu o 64 60 64 19 o se mu o 64 60 64 19
1: Eshun baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agbo ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
0: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi atawon nkan ta mu ba won nkan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agwara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo bere si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma gbo pe gbogbo ara ni wohun Balomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo sese gbonse yan bayi ko le bi te wura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin teni pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategboyi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta wu ni elomi to ba ni eleyi ni yohun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yohun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school ni ilu akure baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o se mu o 64 60 64 19 o se mu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni nigba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi looto ewe ategbo ona won ti jin ko si ntosi mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin npa ti wole ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbo ogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egungun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na eje nitori amo fi ni kayin ni wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbo gi to wulo fo wa lati ilu seyin oro papa egbo gi mo wa kuro mo ti ko wa won to lohun ba ni ko gbanju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olohun ti wa na ba wa o janfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olohun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school nilu akura nbe la wa a ni fara nira wa baya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi o se mu o 64 60 64 19 o se mu o 64 60 64 19 be la lo mi

0: nje o si o nje o si wa abi gbogbo awon ti aggrieved aspirant ati awon alatileyin abi nkan igbese wo ni awon adari egbe osele APC le gbe lati ri pe chances APC pe egbe osele APC o duro ni irepo wa ni osusu owo gege bi ami idanimo egbe osele APC saju eto ni bodun 2027
1: lakopo lotu ati nbe olorun ko ba yi gomina arokan pada sirere ikeji ati npe awon adari wa pe bi kan se nlo yi e ngbo ninu we ironji e nka awon tele mu yeto je security report awon na ko joyin titiwo e ni kan gbe yewo nkan to nsele e ba be gomina te ba ti e le ba wi e ba paro wa se ba be ba ka awon na ka ma rawo si ka de ma be olorun pe la koko ti yi kan na ko jo ko sanu wa ni ipin ondo ko lohun ko baba wa baba adeboye onuko lohun ko sanu o pe ati se ati ti fugo ogo lohun binu aba na ni ipin ondo ko lohun ko sanu ni amo pe ati se nkan ti oye ka se sugbon asa nbe olohun na ko da papa wa ti a so pe gomina lo le se tati donu tati se gbogbo e ati on toro darigi ta amo bi ni ipin ondo awa nbe olohun pe ko jo ko darigi awa na tori pe awa mo bo se ma ri leleyi won be olorun adem be gomina pe ko ma doju ti awa ta so pe ko sen to le se ju awon sugbon bo de se ri ko si nkan to le ti okinde ro ko le sen ti olorun lo yi lokan pada olorun to yi awon to wa ni bibeli lokan pada ngba ta fe pa ilu run olorun na ko ko tokan ya kin se gomina nikan atawon to ko gomina pe ba se ma se leleyi ma gba se bayi se bayi se bayi gbogbo won.

ipinle Ondo o ni ati gbo nipa ohun ti o nsele sugbon bo ni oro se ri ni apa Ariwa iyen ni Ondo North o je apa ibi ti a ma dojuko ni ngbati ya ba padade e je sare doke long ati ba padade irijumi eto irijumi o se nteso waju.

aṣiwaju Bola Tinubu to kan sara si pẹlu gbogbo awọn igbese itẹsiwaju to ngbe labẹ ilana erongba ireti ọtun renewed hope agenda n tan mọlẹ si gbogbo korokondu orilede yi itẹsiwaju n wọle o afọlọtẹ eniyan ni ope ba bi walai eka bo sori eto iriju mi eto kan wa yami ti o mo salakale awọn ilana isejọba to wa lode awọn igbese ti isejọba le yi ngbe kayo le gbogbo gẹgẹ mara tuntun nile atalejo lara la mo pe ya mo e labala labala eto iriju mi gori ikanni adaba se be ri dagba soki awọn amayemugba rọrun to fi dori oro aje atoko owo ipese onje eto eko atawọn adehun ajosepo mi to morilede yi letente ipade ti wa di gbogbo ojo aje monday bere latago meji sago meta osan lori eto iriju mi lori ikanni adaba 88.9 FM Akure. Ejagbe ka won ka sira won wo ka jo lubulubu. Awon asijori ti sojoba re Bola Tinubu nse. Eto iriju mi lori ikanni adaba. 88.9 FM. Gbogbo aje Monday ni o. Ago meji osan sa ago meta ni e mo mi si e. Minister to ri soro abenu. Olubunmi tun ji ojo lo sagbateru e.

ju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe selese kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda le mi fi ma so pe eyin ma je adake ti won na ba tin riru apere bayi gbianju ko wa yoju semi baboke ogun fun imore ati oni abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu sayoro ninu ilese baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko ti e le dagbe elomi o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade komo se ma fo jade elomi ati soro re isoro ni agba kan ara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni tai tai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri pa tele se ohun ba si ma kan ohun gogogogo be elomi ba sun bayi kile o to mo elomi le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni mo fi so pe ka gbianju ka dide nle ka wa janfani ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sayo.

0: tiro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olohun ti wa na ba wa o jafani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo ohun to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olohun ma ba wa ni le se baba oke ogun number 4 Tudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School nilu Akure nbe lawa ani fara nira wa boya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi o 7 64 60 64 19 o 7 64 60 64 19 bele lomi yo ma ri pe boya bohun ba tin si eyo inira lohun fin si eyo elomi amata elomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbe gbope number 4 Tudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School nilu Akure to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi o 7 64 60 64 19 oh 7 64 60 64 19 alafi ara wa oni di fi afia origba
1: o ma ti eri ni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje aye ohun ti e wa su mi agbo yi ise lo se je lobe se wo gbo nipa baba oke ogun ni ogolu gode to fi wi atego so mo ara aye lore lori eyike yi isoro to njo mo idalenu ibo na gbianju ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460 6419 0706460 6419 baba oke ogun agbalagba ode to fi wi atego se wo san

0: For this Naija, everybody go chop. Whether you be man, woman, pikin, you don't go fit escape up. You go chop for this new close-up red hot 130 gram promo. You fit chop your own share from the 500 million naira worth of prizes like airtime, electricity payment, cash, and dinner date for you and your person. Just buy the close-up red hot 130 gram promo pack. Open up. Set the code inside to *8011*5# and follow the instructions. Oh yeah, time to chop, don't start, oh. Tell your neighbor, tell your friend, even your ex. Everybody must chop. As you dey buy the close-up red hot 130 gram, your mind gonna tell you say you go chop something. This offer go last from April to July.
1: Oh yeah, kaabo pada lati oke lohun. Ogbona no tutu leyin bembe royin. Iroyin akoko to ko wa lowo mi re oye egbon. Ogbona no tutu leyin bembe royin. Ise ni oro lo dabi nkan ni ilu kan ti won pe ni Ukei ati Hagu Okwegbe ni joba ibile Igbetiti ni ipile Enugun gege bi o se pe ise ni won ni isele isekupa nikan o lo waye nbe ile ise olopa won fidi re mule bi pe isele yi o lo waye gege bi won se ni ise ni won be ori awon eyan meji kan eyi ti won ni afrasi kan lo se ise labi ohun en to je agbenso ile ise olopa dane Nduke o ni omo ogoji odun kan ti won poko re ni Anikwe Oyebuchi ina je pe o mu ada to si fi be ori iya re eni ogota odun Anike Felicia gege bi won se tun wi won ni se ni awon iko eleto abo ni won lo si agbegbe ohun ti won si ri oku obirin na ile to je pe ori ti ku olorun re ti won ri ori re ohun ani won lo gbe oku e lo si ile igbokupamo si leyin ti awon iko eleto abo ti won ti so wi pe o ti seku pa e baba iya to bi lomo ogba be o ni owo ba afrasi mi na ele ti won poko re ni Joshua Eze eyi ti won ni o seku pa anti re na nwa Abuchi Eze ati omo re Faithful Eze won ni ada onanu na lo fi be ori won iwin fi eni pe en to je alukoro ile ise olopa omo fidi isele omule won ni olobo note ti ta won ti won si lo sibe igba ti won de be oku awon eyan ohun ni won ba won ni won gbe lo si ile igbokupamo si nigba ta won iko ileto ile iwosan ta won ile iwosan ohun ti won gbe lo ti won fi idi amule pe oku ni won gbe wa o ile ise olopa won ti wa fi lede pe afrasi ohun poda yin ni won to dole mi e nigba ti awon eyan ti won ri wipe won ti se laabi na ani number na ti won si bi kuku bi yiye o na ni won fe pa ko to di pa awon olopa won debe ogbona no tutu leyin bembe royin Vanguard onogbe jade losan tuni iyawo baba lawo odo mi gbona le iyawo oko re odo mi gbona le lori ibo ti sele e kuku gbo obi kan ti won poko re blessing ti won ni oje iyawo baba lawo kan ti won pe ni respect oga ini ro ife ni pe omo ti da omi gbona o dale iyawo oko re ti won poko ti e ni Mary o dale lori isele yi o na lo waye ni abule kan ti won pe ni woda ni ijoba ibile yela ni apa ariwa ipinle Cross River ire fi ni pe won ni iyawo akoko ohun lo ba fa ibinu yo leyin ti oko re ti won ni o lo san owo owo ti won ma san eleyi to je owo ori iyawo eleyi to ese fe to je iyawo keji nigba to je pe nitohun laise pe bi o se ti mo gbe o ti fe lati odun toko odun ti o ti pe oni koda yin se ni ko bi omo ani to je pe ohun ti bi omo bi marun fun oni koda ko san owo ori tohun oni eleyi lo mu inu bi to si lo mu omi gbona lo ba dale iyawo ti oko re to ese fe ti o san owo ori e lo ba dale lori iwe iroyin Vanguard onogbe jade losan oni ogbona no tutu leyin bembe iroyin awon agbebon ti won ji oluko gbe ni ipinle Oyo won mo be ori re Keledumare ko saanu ni ise ni oro lo da bi nkan ni joba ibile orire ni ipinle Oyo leyin ti won ni won mo se pupa okan lara awon oluko eleyi to je ti ilewe community high school eyi ti o je pe won jigbe ti won poko oluko ni Michael Oyedokun Oyedokun lo je pe won ni awon agbebon won be ori e ninu foran kan eyi ti won je pe won gbeta tawon atilawe on ti won gbeta iyin wa fi eni pe isele yi gan ino ti mu ki awon eyan ki won ma soro lori isele na to si je pe eru n ba awon eyan lori awon to si wa lakata awon ajinigbe ohun eni to wa je oludamoran pataki ti gomina ipinle Oyo Seyi Makinde ti se Sulaiman Olariwaju o ma fidi isele mule oni gomina o ti daro pelu awon pelu ebi ologbe to je oluko na to soro danoju bi pe ijoba o tin gbe gbogbo igbese lati dola emi awon ti o ku lakata won iwe iroyin leadership onogbe jade losan tuni o gbona nu tutu leyin bemberin iroyin ele to to wa lowo mi la won iko amotekun lo je pe won ti gbe igbese akin gege bi won se ni awon dola emi awon eyan eleyi to je pe won jigbe awon iko amotekun ni ipinle Oyo ni won ti fon lugbo bayi lati ma wa awon ti o je akeko atawon oluko ti won jigbe ninu ikolu to waye lawon ilewe bi meta ni joba ibile orire ni ipinle Oyo en to je oludari ko amotekun ohun ogagun feyinti olayanju olayinka olofidi eleyi o fi mule oni akitiyan ti na lowo lati dola emi awon eyan iwe iroyin Vanguard onogbe jade losan tuni o gbona nu tutu leyin bembe iroyin oya mo tun ko nbe ibo ni ki n tun lo iroyin ele to to wa lowo mi re oye egbon o gbona nu tutu leyin bembe iroyin awon iko eleto abo won fi kele ofin gba won mokanla ti won je afrasi omo egbe okokun won to ba ba jina tu lowo won ile ise olapa ipinle delta lo je pe o ti tun bo gbe na woju awon iko to je awon omo egbe okokun bayi oni ibon ile wa atawon nkan mi to je ija oloro oni won ri gba lowo won e to je alukoro ile ise olapa ni ipinle delta yi ni SP Bright Edafi o fidi isele mule nilu Asaba ninu atijade to fitan lo ti ni owo ba awon mokanla ti won je afrasi ti o si ni awon ibon ati ota abon to fi ma won nkan ide oloro mi oni won ri gba lowo won bi akeigo atada atawon nkan mi koda oni awon meji to je obirin won tun wa lara awon afrasi on to wa ba iwe iroyin Daily Post onogbe jade losan tuni o gbona nu tutu leyin bembe iroyin iroyin ele to to wa lowo mi oloni se pelu bi awon olokada meji bi won ti gbe mimi ni ipinle Edo awon olokada meji kan ni iroyin fi eni pe won mo ti gbe mimi lasiko ijamba oko kan eleyi to waye ni ijoba ibile Ipoba Oka ni ipinle Edo awon ologbe ohun ni iroyin fi eni pe yin se ni o je pe oko kan to je ajagbejo to so ijanu renu in lo lo rolu won ni oju popo ohun keledu mari ko ma so nini en to je agbenso ile ise olopa ni ipinle na won fidi isele omule iwe iroyin The Sun onogbe jade losan oni ogba be ni ipinle Eko ohun lo je pe awa kokan omo ti lo kolu olopa to si ti begbe mimi olopa kan ti won ni ogun okada lo ni ori afara Tomiland Bridge ni iroyin fi eni pe oko kan lomo ti lo kolu to je pe ise ni ogbe mimi en to awon ajo to ni se amojuto oju popo yi ni lasma ninu atijade ti agbenso won Adebayo Taufik to fita lo ti fidi re mule lori iku olopa ohun iwe iroyin Nigerian Tribune lekunre wa losan tuni o gbona nu tutu leyin bembe iroyin 08162519991 08162519991 o gbona nu o tutu leyin bembe iroyin
2: Àbáyọ̀mí Oyèlésì látọ̀nà kan àrígidà àkókò lágbára lọ́rùn ogun jáde kò wọlé kò máa níṣẹ̀lẹ̀ sí wa.
1: Àmì ẹ̀ ṣeun.
2: Àwọn alọ́kadà tí mọ́tò gbá yẹn ọlọ́mà tùdúlé wọn nínú.
1: Àmì ò.
2: Lágbára lọ́rùn àṣàṣe ayé ìdí ayé kò tún ní mú ẹrẹ tó bẹ́ẹ̀ yá ẹ̀ lórí. Ó lè já àwọn ọmọ tó mú kíní káàkiri yẹn kan tó bá wọn lára mu tó ń mu káàkiri. Lágbára lọ́rùn ìṣúra Adébá lórílẹ̀dì yìí.
1: Àmì ẹ̀ ṣeun. 08162519991 ò gbóná ná.
3: Ó tutù lẹ́yìn.
1: Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn.
3: Ẹ mọ̀ pé ètò sáà.
1: Ẹ ṣeun.
3: Orúkọ tèmi ni Adébọ́lá Afọlábí. Bẹ́ẹ̀ láti ọ̀rẹ́.
1: Ọyà ń gbọ́yìn.
3: Nípa ti arákùnrin tó fi ìyáálé lélẹ̀ tí lọ sanwó ìyàwó, olókó bá ìyàwó rẹ̀ o. Nígbà tó kọ́kọ́ fẹ́ ìyàwó kan tó ọ̀ sanwó orí ẹ̀. Fẹ́kọ́ owó ìyàwó kí tuntun tó ṣe wá fẹ́ ni. Àwọn kàṣà kó bá fún lásán. Tó kọ́ lọ bàlá àwọn ọkùnrin ká ṣọ́ra wa pẹ̀lú ìwàkiwà. Nípa ètò ààbò káwọn owó dá àkókò bá múra ṣètò ààbò ní Nàìjíríà wa.
1: Ọ̀dà.
3: Nígbà tí òkúté bá lọ tálásẹ̀ máa dárí owó.
1: Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun o. 08162549991. Ò gbóná ná. Hello. Hey. Ogbona na. Hello. Eti wa nbe. 08162549991. Ogbona na.
3: Ogbona na.
1: O tutu leyin bembe royin.
3: Oruko temi ni Titus Olorun gba mi la lati ju alaafia.
1: E ṣeun.
3: Oro nipa ti eni to dawo gbona le iyawo e lori yen mo fe soro npa e. Ko le kẹ̀bíẹ̀ ọkọ̀ ló jẹ̀bi nígbà tí ìgbàgbọ́ ilé tó jẹ́ pé òun lẹni tó kọ́ fẹ́ sílé kí ló dé tí ò fi sanwó orí sí ẹ̀ tó lọ sọ orí ìyàwó tuntun òun ló jẹ̀bi ọkọ̀ ló yẹ kó dání lórí.
1: Ọ̀làgbà ẹ ṣeun. 08162549991. Ògbóná ná.
4: Ó titi lẹ́yìn.
1: Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn.
4: Ẹni wà nínú agbọ́ náà.
1: Àmì ẹ̀ ṣeun.
4: Ìrọ̀lá yóò máa ní gbé wa lọ o.
1: Àmì ò.
4: Gbogbo nǹkan àgbọ̀ ìrọ̀lá yìí ni. Adéwà Sọmọlọ nìkan ló bọ́ lókè lópin láti ìtàgò lábẹ́gẹ àná.
1: Ọyà ń gbọ́ yín.
4: Bí lèyìn fi máa wo sòsòsò ta ní oríjà lókàn láti bẹ́. Ẹ̀rí kí ó jẹ́ òkú tó lágbára
1: ṣe. Ọ̀làgbà.
4: Ọmọ tá a bí ká ti kú pa wá Ọlọ́run jẹ́ ká bí o.
1: Àmì àmì àmì àmì. Ẹ ṣeun o. 08162549991. Ó gbóná ná. Ó tutù lẹ́yìn bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn.
5: Adá fún yín orí wa ò ní gbàbọ̀dé o.
1: Àmì o.
5: Orúkọ mi ni Òjò Ajírọ́mọkẹ́ láti ìlú Ọkà Àkókó.
1: Ọyà ń gbọ́ yín.
5: Tá a bá wo àwọn ìròyìn tí ẹ kà lẹ́nu ìròyìn tó bá yàn nínú jẹ́ ni o. Wọ́n kàn bẹ́rí wọ́n kàn jórí lọ.
1: Ọ̀làgbára.
5: Kí ló ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí ààrẹ gbà wá. Jẹ́ wọ́n kàn ń gé orí àwọn ọmọ ènìyàn láì ṣe orí ewúrẹ́.
1: Kọ́lọ̀ wọn sàánú.
5: Orí mi ò ní gbàbọ̀dé orí yín ò ní gbàbọ̀dé.
1: Àmì àmì àmì àmì ẹ ṣeun. Ẹ ṣe àdúpẹ́ o. Tó ẹ já máa lọ. Ìyókù yóò tún di ọ̀la lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. A tún máa pàdé lórí bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Ọ̀pẹ Yẹmí jọ ọ̀dà náà ló kọ tẹ́mi jẹ́ o. Òun abá ṣe lénìí ká máa rántí pé yóò dìtàn bọ́ bá dẹ̀yìn wá ọ̀la. Ẹ jẹ́ agbélé.

0: Road ni Ado Ekiti.
1: Ewo obirin to ti wa nile oko latojo pipe to je pe ore ni pe ronise ma bo lojo Femi Alagbo to je pe ososu ninu re baje to wa ni pa kini tu ti wa wa ma bo ko si ronu fun omo tabi iwo obirin to je pe nkan osu re se lo nle tabi se lo ndi a iru eleyi o da to fun oni banuje okan ma bo lodo wa number wa re 07065326843 lekan si 07065326843 awon ogun to poju owo wa nibi ma bo lodo emi Femi Alagbo kini ojo ri re 30 ni 40 ni 50 ni 60 even 70 papa kilode awon baba wa to laye ojo yen to je pe wa ni awo merin marun mefa to de soju se won laarin won iwo ma bo lodo Femi Alagbo iwo to mo ngba bi Ronaldo tabi Messi ma bo ko wa gba ogun to pojo won lodo Femi Alagbo awon miran wa ma jade ni oru loto bi e meta e merin e marun e mefa urele yo da fun ago ara wa e ma bo ke wa gba ogun to pojo won lodo emi Femi Alagbo number wa re lekan si 07065326843 iwa kun to le gba po lori papa dara dara kilode mo kole mo ra moto inu lo si papa dun si mi oruko bayo le je kinu obirin dun ti wo ba le gba po lori papa dara dara pelu aya re nile pa lo se munu e ma se dun inu e lo jesu o dara iwo ma bo lodo emi Femi Alagbo awon omiran ati yagbe ni problem won to je pe wo yagbe bayi kini yan tun jade kino jade kino ba agbe olorun ni pe ka je ka si won idi se kini ka si ya bo lodo Femi Alagbo won to fun oni iberu lati ojo pipe ma bo lodo Femi Alagbo tabi won to je pe won se pe kini yo se kilo de kilo se lodo olorun ba won ma bo lodo Femi Alagbo sa ma bo dagbara olorun olorun yo da soro gbogbo aye wa o ya won to je pe o ti e mo ko to se olagbara re to fun oni ifoya to fun oni fokan bale kilode ma bo lodo Femi Alagbo lagbara olorun olorun yo fun oniwoso ni odo wa awon ko ati dide ni para ni problem won ati gbera ara ro mi awo eyin mi kilo se leyin ma bo lodo emi Femi Alagbo ni pase Eledumare iwo yo ri woso number wa re lekan si 07065326843 office wa gba ni Isolo Road ni waju Democracy Park ibele ti ma ri wa ni eyin Mashalashi Central Mosque
2: awon kan ni pe kon run lagora won awon kan ni pe kan ja won je lara awon kan ni pe inu won gbona lati nu wa ma se beru nipa Iseledumare ma fun ni ogun to ma ba o lara mu
3: eku dede iwoye o emi aya Femi Alagbo lo nkin ti office wa wa ni Isolo Junction ni egbe Democracy Park ni Akure
4: ha ma bale ti ilu Ado Ekiti ni on the 27 titi di on the 30
3: tabori iwo obirin to ti wa nile oko lojo to ti we to re yan pe ran ise ma bo nile ise Femi Alagbo tabi iwo obirin ti nkan osu re ndin ni tabi o nle ni ma bo nile ise Femi Alagbo tabi iwo ti o gbabo dada lori papa bi o sime ati igalo ma bo ni odo Femi Alagbo asiri ti mo fi wa lodo Femi Alagbo di sin ma bo ka fi fun e help mi help oko mi ni ile ise a nreti yin
1: bi iyawo mi se so ni be lo se ri o be lo se ri e o pe eyin obirin lo mo kan to nso obirin o awa okunrin na lo mo kan to nso okunrin so e ma bo lodo wa ni ile ise wa e o ri mi e o de si ri iyawo mi
5: ni on the 27 di on the 30 ni osu karun ti a wa yi ni Sadiat Hotel ni Old Ilawe Road ni Ado Ekiti
1: ani ofiisi ile Hausa ni ibo ni ile Hausa mo ni si Jemeta ni Yola ibe ni ofiisi mi wa mo ti ni si Ogbolafo ni Enugun State ni ile Ibo asiko re te eyin temi kenu wa jafani Femi Alagbo adupe lowo eyin te wa lokan te ni pe Femi Alagbo ase o ogun te fun wa o ba wa lara mu olorun lo se o Femi Alagbo kan o di gba te ba wa kenu na gbogbo to ba se ma se ayewo fun yin gbogbo o to ba se olagbo ara re ni pa se Eledumare gbogbo to je soro fun yo di itan ti jo to ba ti de ode mi Femi Alagbo alafia yin ko ma ni di fia fia o ami o
6: for this Naija everybody go chop whether you be man woman pikin you no go fit escape am you go chop for this new close up red hot 130 gram promo you fit chop your own share from the 500 million naira worth of prizes like

0: Make everything dey cool. In dey 200 ml, there's Globin Plus in core. Na baba, this now bonge vitamin and blood syrup for all family them. Na dark stamp and bam. Na Jesse Pharmaceutical Company Limited, they do am. You fit join them as distributor all over Nigeria. Call 0806-646-6115.
1: As he on day, but he strong ki kakaraka. Jess Globin, he dey at correct vitamin family party.
0: Jess Globin, summer ramp for body. Enjoy life.
2: Father, ma lo si benye o. Marketing office at Abbey FM ni won wa. Number one la wa. Ile gogoro to wa legbe A Division Police Station. Oba Adeshida Road ni lu akure. Ode, tu lekpe marketing manager sorry. 0803-041-4344. Ronke sorry. 0703-529-5755. Tabi Grace, sorry, 0803-247-4686.
3: Osuba sidike la yelo, sidike la yelo. Sandi adie la wan matuse, sidike la yelo. Omo matalo bo, gomara la win, opada ti dopin. Santagbara kason yoku leta, sidike la yelo. Santagbara kason yoku leta, sidike la yelo. Kotoba tifera toba je. Electrical appliances, computer, and the computer accessories, one ta automobiles, which is going on ta, lo ba si di ki e. Wara lo do on, ama fon lo di e di e. Osho shu, ni fo ni she osho. Ose, ose, folo ja ose. E li son lo shu meji, osho meri, osho mefa, osho mejo, abodu konto di osho meji la. Te ba ti wa son de da ji, 50%, wak boja e fo ye, ama so yoku di e di e. Osi, owo e li lori e o, zero interest ni, wak ho kon se lori.
4: Aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tin anfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyin bo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
5: eku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application a siriola oni agbo aba
4: okay.
5: Ti amasi CDK CD CARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
4: gas
5: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa ma nfun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
4: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra o
5: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
4: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die bawo won se
5: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa niyan sa
4: ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen koko san wule die de to di pe e gbe oja fun
5: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe eleyi yo le ma sanwo lo to en ti o si fe pe ah mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si ma gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
4: eh se awon ni won lo na kini o ni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
5: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi ni le se wa ri toni moto de a mo fun alanfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe ah moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin eh eh gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara rara
4: ni bo ni office yin
6: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatu Ikotas Akure Ondo State
5: olule se wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
7: e pe CDK sori number yi 07074542995 lekan si 07074542995
5: e ṣeun olotu
4: oro leti gbọ lati yenu ogbeni Abdulhakim Okola te je asoju CDK iwa na ma gore loni ko le ba de ti oni dukia
8: ore wa kilo le to roju koko bayi
9: wo ore o su mi o je iya isese pe tan lori phone ni o ni gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
8: ara nta nwo nu sopo obo nipa CDK ni
9: CDK kini nje be
8: CDK CDCARE application asire online ni bi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele ko si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
9: iro ni o
8: ototo han ni gbogbo awon nkan ilo nu ile mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi yi ni sanwo re tan
9: o si riru eyi o ti fi pa won fun mi lati jo yi
8: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki won na ma jaye CDK ani welemu ran to nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e kan si website wa CDK

0: awolu solu dero pese
1: te ba fe ba gba awo eto ati royin le se ri pada ba nbi o lagbaye kan sojo ko ero ayara bi asha www.adabayetitnet.fm eti le gba application le se ri adaba sile ni google play store be sine de dara pomo a lori facebook wa ni www.facebook.com/adabayfm89 lori instagram ati x pade wa ni atadabayetitnet.fm te ba se fe fun ani royin le ka royin wa e fi sowo si mail address wa ni suma atadabayetitnet.fm royin lati le okere eje ki a darapo ma oko yemi je oda lati po iroyin na
2: e kaabo sori iroyin ile okiri lasale tuni orilede Democratic Republic of Congo lo ti si ibudo tuntun meta bayi ti won ti mo se itoju awon to ni aisan Ebola ni apa ila orun ituri gege bi awon alase bi won tin gbe igbese akin lati le pinwo itankale eru jeje aisan Ebola ohun ti won ti ni anfani ati ri ogun ajesara ile eto le dina e eni to je minister foro eto ilera orilede ohun Samed Roja Kamba on lokede yi lasiko o se abewo si ekun bunia oni awon ile iwosan to je ti alabode lo je pe won tin foju wina bayi latari bi aisan Ebola ohun boye tin po si be ni awon ile iwosan tutun oni won tin gbianju lati tunbo nawoja ise won wayi o ise ni awon omo ile America bi mefa ni iroyin fi enu pe awon na won ti lugude aisan Ebola ohun lasiko ti o bureke lorilede Congo ajo ton ri si oro pipinwo itankale aisan lorilede America na ti fidi aisan Ebola ohun mule lara awon eyan meji ti won si ni enikan o gbe mimi ni orilede Uganda gbogbo igbese ni ijoba orilede America lo tin gbe bayi lati lo ko awon omo orilede America ohun eleyi ti won lugude aisan Ebola lorilede Democratic Republic of Congo pada lati le se itoju won lorilede Ukraine are orilede na Volodymyr Zelensky lo ti fidi re mule wipe ikolu ti orilede Russia ti won se si orilede ohun ni won ti ju awon nkan ije oloro eyi ti o le ni oko lele edegbe ta kaakiri awon ekun bi mejo lorilede ohun o fi lede wipe awon eyan to to bi 24 ta ti ri awon omo kekeke meta ni won farapa ninu isele ohun eleyi to waye ti opolopo awon kan to itun baje eni to je adari eleto abo patapata lorilede Iran lo ti kede ilana tuntun bayi to je iko eti omo se amojuto oju opo Strait of Hormuz to je ibudo oju opo tawon oko oju omi ti won gbe epo ti won gba ise ni won gbe sori itakun X won ti won si ni igbimo ohun ohun lo je pe won yo se agbekale re ti won si ni ase lori oju opo na ti won si mo so bi nkan boye tin lo loju ona Strait of Hormuz ohun orilede Iran lo je pe o tun fi lede wi pe awon ti dan pada lori ilana tutun ti orilede America to tun gbe kale loju na ti le mu opin de ba ogun eleyi to n waye gege bo si ni ibasoro o si n tesiwaju laiwo ti bi ileise iroyin lorilede Iran se se apejuwe o ibeere ti Washington to n beere ohun gege bi eleyi to ti poju Washington ati Tehran lo je pe won tin fi erongba kitiyan won han lori ati le mu opin de ba ijako akata eleyi to bere losu keji odun ta wa yi ibi ta ri mo re lori iroyin le okere lasale tuni ope yemi jordan lo royin fun le ise adaba fm
1: fun iroyin lori oro agbo arida arugbo ariya okorin omo orilede Nigeria ni sike ini o ti be si fa ki awon eyan ma soro lori oro itogo jade lori ero x lori oro pe oni ibasepo pelu osise ori ero radio ati television ye fake doho pe o sese kuse pelu iyawo re Sandra Idoho aye so in lo nka kiri pe sike in lo ni ibasepo pelu iyawo yahoo Frank Edo yen Sandra Edoho lẹyin ti eni ti n sọrọ lori ọrọ television naa to ṣalaye pe oun ri iyawo ohun eyi ti o n ṣeṣekuṣe pẹlu awọn ọkọrin kan ṣugbọn ti o darukọ ẹni ọhun bo tilẹ jẹ pe ẹni ti a n sọ yii ni o darukọ ọkọrin naa eyi to lọwọ si iṣekuṣe pẹlu iyawo rẹ ẹni ti o n sọrọ lori ẹrọ amayelujara ni very dark man ni lo gbe aworan fidio kan jade eyi to ṣalaye nipa ọrọ naa to si sọ fun okeke ipe igbesẹ rẹ naa le ba iṣẹ orin kikọ rẹ jẹ láàrin àwọn nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ náà òǹkọrin náà ló sì tún gbé ọ̀rọ̀ jáde lọ́jọ́ lálẹ́ ọjọ́ ìsinmi pé kí wọ́n ṣe àánú òun àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ ni wọ́n sọ káàkiri lórí ẹ̀rọ amáyélujára pé òǹkọrin náà ni ló ń sọ fún àwọn alátakò rẹ̀ lati fopin si biba oruko nje lori ahiso lasan ile ejo giga ijoba apapo tin be leko in lo ti dajo fun soro soro lori ero x ni adeboye samuel adeyeye eti ma won ma lori ero amayejulo jara x gege bi at swaki 001 lori pe ondun koko mani lori ero amayelo jara o seruba ni o si tun fa ibaloruko je fun onkorin ni adekunle gold ati ebi re ile ejo ninu dajo ohun ina ni adeyeye je bi esun meta ti an fi kan ti awon alakiyesi oro ofin si salaye gege bi akoko ninu oro ipe nilejo lori ibaloruko je lori ero amayelujara ati idukoko mani ni Nigeria awon olupejo so fun ile ejo ipe isele na ito bere losu keje odun 2025 lasiko ti adeyeye ti o gbe iroyin rokan jade lori ero x eto salaye pe omo adekunle cloth ati iyawo re simi ini otiku bo tile je pe awon eyan ina be se tako ton si paro wa si eniti o so lori ero amayelujara na lati gbegele nkan to ko sori ero amayelujara hun sugba to ko lati se be lasiko igbejo na awon agbejoro olujejo ina bere fun aanu ton si salaye ojo ori eniti o sese na eto ilera re ati pe o je enikan ti o kokko se ese be ati pe gbigba po nje bi lo ye ki ile ejo na fi le gba arujare re nigbati ndajo adajo mohammed sani loju adeyeye sewon odun marun sugba ile ejo na wa fun lanfani ati sanwo tanran million kan naira dipo iwo ogba ewan to si tun ni to ti tun fofin de pe ko gbodo kuro iwa be lojo waju ninu iroyin are idaraya Nigeria to ti gba de idije champion Africa le meta ni yo meni ti yo

0: mo rin kiri titi mo dodo agba isegun to mewe megbo ti satin je I chief tayi agbaje odolofi of araro mi omo ladan agba wo bi oba ile ibomi o gbona bi elegun sepona sepona o gbona elegun e lo gbona okunrin dandan ti fewe ategbo tun ni sile kuro ninu eyi ke yi isoro taye fi kan ni tabi afowofa eni fe gbo mojo ti o fe fowo suno giri gbigbe mo ise to dojuru taye towo bo eni wo ko waya bi won se po to yi agbeju sile ni ti gelera na fi ose yo dopin agaga eni taye da time se ni eru ti se gangangan iba se ni mu ti o ye ko mu tabo jan loju orun to di soro si lara loju aye agbara olohun nipase I chief odolofin ka tori aditun ti ru aditun ti yo ban ba di loja won tu ni leni e ma ko won bo lodo I chief taye agbaje olori awo ati odolofin lu araro mi omo ladan ni esa street e gba ilu ijare wole e gba ile epo jegun e gba pe agbara nbe imo wa e pe won sori 0813 030 2186.
1: Mami, te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen e wo o mo gidi gan ni
2: o le won loju looto sugbon lilo hypo toilet cleaner tubo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe
3: be ni

0: Baro nure itu baba itu itu akoni logban alani loye amuni joko fe inti boro ijinle tu wala turi ite oludumare
1: olololong
0: agban salen lo ni howu howu
1: omanyi
0: olong femi ajakaye tinje mario lulu amin lo lati shagwe kale ito yi itu patakita amuri sonre asi muri sonre a mabiyo tiwa atu mabito tiwa au ma ipinle se uye ima ijinle ati kuko domi ogban inu eto na elite marili jinle oro ungenu oludumare tun tenu omanyi olong femi ajakaye Mr. Mario Robiojo eshi wakulu wo janyi lori eto parunure kodi anyo tawarawara te ba fe ki won wa ba yin dari ayeye yin aderin posunu ni mo ninu soro soro ke ma pe number yi te ba fe darapo mo wa 08033793018 ati 08025480737 ati 08055645897 ile ise Mario Link Communication Limited loni eje ka jogbo to se yi o.

0: samu
1: eka le engineer ke shala afia ni
0: lawa mi won ma tun be
1: gbogbo igba na ni mo nso
0: woni tale ni ton se do yi
1: owo ni se gboro
0: tale ni ton se do oko wa bale
1: ojo ori o se
0: o se do yi ti ko sa ba tension tale ni ton se do
1: ma soro kan jo ni o pa won kan na lerin
0: o se do inu awon do
1: a tun ma gbe o lale oni te ma fi gbadun mi na si dada
0: so pe ada won lo awa da won lo ja so pe mo da won lo
1: a pe adota odun ko ni itumo
0: olorun fe
1: baba ni un to ye ki eda oni laye
0: olorun fe mi
1: eru wa nba mi
0: olorun fe mi ajakaye
1: ngba ti mo joko mo gbe bairo na mo kan kan le
0: urale to yi paro nurale
1: martin si ore mi sala fia ni sibex mo super di mi sala fia ni ni
0: latowo olorun fe mi
1: talaka lojo ori ma nti loju abeyin omo
0: paro nurale to
1: ojo ori nti olowo loju
0: ni loye
1: eto to fun ni bo lo ba se mo iwo lo shorti
0: ara ye e wa be to yi
1: e ka le gugu eda te ni fe me denu
0: ara ye
1: te ni fe kan ni alalu obarika tolorun ba mi pawo epota pe ladaba
0: lori
1: kan gugu eda te ni anfani lati ma gbo mi lale oni nkan oni se wa
0: lale monde baro
1: olodu elefe na ni mi sugbon apa bi ofaye ele ogbon iseju yi okun fun ogbon un la kai opo
0: ere ya so pe
1: e ka le

0: awada.
1: Aja ki ma ki gbogbo eda teni anfani lati ma gbo mi le kan si oju ni ti wa lori ikanni adaba na la wa yi 88.9 FM e ka lele kan ti se igbagbe polohun fe mi mo ma jakaye one ni uko temi gborogboro tin sawo gborogboro bobo to gboro ton tin tuta fun anfani gbogbo eda laye egbe mi la mo gbe mi yanu asha ti mi ojo kunu gbopo lo ti mi ojo konko idobale ti mi ojo ti ju afaya fa emi lo tun eyan mo to dan fo gidigbe ketekejekeje ni mo dadu la wuju awon soro soro tin ba ti o wa awon agbagba ta ti ju ba fun mo ti fori gba du eleda mi mo be ona lanla re ma je fori gba pa ti gbogbo eda ten darapo mo mi lale oni ba se tun ma se lale oni ti o loye ti o ladun pelu ogun olo e je kin sare pe number kan fun yin eyin gbogbo awa ti a nle aseyori enu ko o baba fe se aseyori laye nile aye ta wa yi yo wa lese yo wa lowo yo wa lopolo eyan oro enu bo kuko awon mi opolopo elomi ti fenu dade a fenu joba ani ba fe gbianju lati je nkan laye o lati lakakaka baba lakaka dada o sese opolopo nkan ta nle koluwe ma gbianju ati ri o awon number yi na la parapo se la ko lale oni sare ko number yi ko bere si ni pe number yi na 0833894569 0 ona ni number e wa gbo gbogbo eda ti e ba nwo pe eje nurse abi en course te lo se nile iwe o di mo on ti o jo mo act to relate mo act ise ti wa fun yin o domi dada eyikeyi course to wu ko lo se nile iwe to sa mo pe o di mo act to si mo pe ti wo gan lara mo pe ki n se abo iwe loloka nle iwe pe number yi lati ale oni lo ire na ti de fun yin ri 0803817728 eje npele kan si 0803817728 ona ni number ti eni lati fi pe lale oni fun anfani eni ti o ba je nurse ti wo n wa se ni o boba si je accountant o si ni o kere ju 2 or 3 years experience ti oye yi to ye yin te ti sese ni le awon ile ise kan ri biyanju ko pe ani na ti n wa oni mimo ba ise ta n se ti o dun ba ti fe ori eyin ti won na n wa ta ni o to wa sona ni rin ajo yi ni wahala mo e sa gbiyanju lati pe awon number ti mo fe pe fun yin yi ti won na ba gbiyanju lati pe number yi mo mo pe ire na lo duro fun won na nbe sugbon gbo mi daada olugbo mi 0803793018
2: se be mo ipo ojojumo le dan fi gije mimu se faaji sugbon awon omo eniyan wa ranti pe awon oje ati mimu to wa injurious and destructive to sakoba fun ago ara lo poju inu tewetegbo tewebe ati sun lawon to le satuse wa ile ise lomsam lo si mo awon ojulowo natural product won yi aku ka fo ka yo ka wa fopolo ijile gbe kale ko wa lo si ago ara eniyan ko wa ma rejuvenate reactivate revitalize vivify resuscitate reinvigorate ki gbogbo medemede ra korako nyama nyama to wa lago ara o bere se npora danu danu wa ni si gbogbo fifi egbegberin bi ala ka keyan ma le bere mu nkan ko wa ni sipe ibi kan lara ohun ni o njo ni o nta ni o nro ni o ngwi ni oh ewo mi o maro ye se people ju e ma bo ni love some natural health clinic 24 hour service dey ti won ori ofe si wa lati ri awon akosemose dokita fun abayo lori ohun kun to ba ndoju ko yin abi teyin ndoju ko bi e ba de ri pe nkan kan o se yin o de se ko pelu detoxification se dada for me da o ya si 26 adugba ye gule ni ndoju ko high court gate akure telephone 080 381 7782 68 love some natural health clinic

0: mo nsule
1: ah ah
0: self medication lo lo yibo iperu re
1: ibi si mo ti yo saye o
0: short gbolepa lofsan national health care center number 26 ayegule street opposite aikoto akure
1: yan ero
0: igba lo de ni libe ibi kibi kai saba abale bo bakadi ya baleye ninu agora re kerede bala ba na wi ona rijora isa isan ati pepe laye ki a bara ti jo mi pe ba mi lo ogoro odun ati juba ani olomoro lori uko yo je ko mo Yo orisirisi uke yo dagora regba bodi aisa ba balaye ubile a to ma se re ho
1: ibi sa address rogo
0: number 26 ayegure street opposite high court gate akure
1: bo
0: we gbodo je un ko si mori dun me ya saye lo yi urokutu telephone 08038177268
1: ope o ora lile pada je temi
0: thank you lofsan

0: Amen, amen, amen, ni oruko Jesu. O le ti gbo yen adura gbogbo wa ni o gba o. Amo ko to di pe a ma fi yin o se lo fun tele to ni. E je pe number baba le kan si fun itoni ati adura 09028242487. 09028242487 tabi 00352482150. 00352482150. Loko Mr. Ogunbade jo latakun ba akoko te dori Mrs. Kemi Kuko yi alagba Oluwa Solun ka bibeli wa fun tale toni alagba Femi FC ba awon interpreter wa lale toni loko engineer Kaode Folani mori yin be yen duro re o titi dojo mejo ta tun ma pade lori eto alalubarika isele Alexafa lori radio Adaba omoya jowo ebinisa loko mi wa dura yin yo gba temi yo gba o di ojo mejo o.
1: Ti mo ba yi ko tun ani ti mo tun yi ka o si fe ledu mari nitori wo li ilu mo ka ni ti buru ju e wa gbo prophet gbogbo aye nkan sara si ani e wa gbo ran si olorun alaye gbogbo eniyan tara ti e se sara ka se ledu mari prophet doctor alex omojowo jp aka sele ale owo ju owo se ju ise oro ju oro imo ju imo ipe ju ipe gbogbo ara kikadura to nte mi mo agbara wi be so be je be ina gboruko mi o dakari wo sugboruko jesu sajana jana e se ati meni te ni prophet doctor alex omojowo jp aka sele ale iba abe ti bo ni beta ba so nipa yin rere isoju ninu tabi laari ijo se ba ti pe prophet doctor alex bo to won dan ko won da yin lohun wa gbo iwo ta ye nda lahun iwo to rona ba yo olulu ilu ko o tete te ko ti ati rise do ti je don di wahala iwo to ri awo lati fe gbo olose to won na ba yo gbo to fe lo si loyinbo ti gbo ona ti di patapata afoya prophet doctor alex omojowo jp ti se ranse awo ti de london israel jerusalem canada to dan ki je na se se to ba won bo lati kare tabi latari gidi sa ti gbe okada o so fun won pe won lo si celestial fairy party ti o pe yan mo si sele ale to wa ni simi lo lo ba oloko agbaluko arigidi akoko wa laye to po e pe wa si number yi 08035248215 and 08035248215 Jesu Loluwa.